Oh, Nino Taki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere kaka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me noi hike. Nita, taki nga rikona poa.